0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Robert Jade Ashenteleni.
5: Soro. Bami Fakeye Soro Kakbo. Soro.
6: Lenny Ojo Friday. Ewe Joko Je. Wani Jafu Amore. Aba Mi Ajabi Do Lugba Lakbo Gwagba Yekin Wey Ya Juga. Aba Mi Odi Kaga Jipan. O Lodi Alade Gwagbo. Gwagbo Lepo Fajyu Epari Wo. Go.
7: Go.
6: Adura to mu ki arabi ya ma yaga gati de o. Tato wo Jesu Christi o lugbala. Latenu baba labi ya ma paso fake ye mane JP. Wo koto diti yu anu ti o fon ni nu nana re ma fon si wa to ma re. Olu fi arami si o maro wipi olorun gbagbe re. Asi ma ribe ni gbamiran. Nitori ore to mbo yo jon ti wo gan lero lo. For instance, over lonyu otete lonyu, believe me, ibeji lo si ma pada bi. Ise to nwa ti otete bosi, yi gbogbo e lo yi olorun gbogbo e lo si ma bosi. O de embassy won fo eni visa, iwa ko kabale gbogbo ilu oyibo yen lo si ma to. To ba gba mi gbo je ojo mo wi po si ma joba ni ilu oyibo yen. Owo to kuro ma admission yi, fo kan bale omo yi si ma di professor. O fe ko le o fe ra moto. Olufe fo kan bale olorun re wa loju se ko je gbagbe re lai. Ani ki so fo pe ko gbagbe ilo koja na wu po ma fe se ohun tuntun ninu aye re Isaiah 43 verse 18 and 19 e ma jerati kan sajumo ati kan atijo e ma ti se ro rara ki yesi emi o se ohun tuntun loluwa wi bo se mokan leyi ohun tuntun yen ile re ni o ti bere ori omo re ni o ti bere o ti olorun ko buku oro re ori omo re oni ta ko lojo ka yo re o aso pe lile orun le ogun omo re oni run le ise kaniyan ko ni de lori iwo ato omo re o aye oni fowo agbo omo re seyin omo re gbegbera oko re gbegbera ise re gbegbera igbeyawo re gbegbera ile omo re gbegbera ile bibo re gbegbera ile ewo omo re gbegbera omo re ma ri eni re gbedide won ni se ologbe gbese omo re omo mi oni roko are mabo adugbo ko ni katori omo re o adugbo ko ni kariso tori omo re abiya mo ni rojo lodi lodi tori omo re ladugbo okuku ko ni jakoso aye omo re o won wo ise ti akan omo re won ma pele ti odo omo re oni ti basi akogun wale o iran pase gbejo ko ni ran omo re ni jede toru toru ada da ni gbeyin ere osupa loruko jesu gbeyin aye omo re ma dara eni meleke oko nami fo sele loruko jesu omo re oni dagbere faye oko re ko ni dagbere faye o nami foju suku maloni ati kilioni omo re oni foju suku omo re ogun aye tu nami da loruko jesu riri aye ko ni tu oda toma toma won ni nami si o won ni ni o si o ogun to le kenka yi ko ni kandile re ogun be nami wo lojo ogbo nipa to ye ko ma je won mo ogun oni be owo lojo ogbo Eponoru oni yanje oni ba ti eje oni yanga labi Naomi abani laye je koni mona le re o eya ara omo re koni boguti omo re oni je leya omo re oni je si oduro le Christi apata ese omo re oni ye alapose to gboguti omo re yo fo wa ara re se da re owo aye oni ti omo re o aye oni gbe ko to jiji tori omo re oni bo bata fo se nona le re oni moge apapa ndodo tori omo o Aduro jeun omo. O ni kaju lo sorun ajante tomo tomo. Abayi si ni bani ja koni do re re o. Abele ku suku tori omo koni yale re. O ni baraje tori omo. Tori akobi re o ni gbalejo oran. O ni kigbe oro tori akobi re. Eku o ni gbo tori akobi re. O ni fi wahala omo fi ola kalaka. O de ni fi wahala akobi ata omo yoku fi olokoloko. Apadi le ku jaye koni fowo ko omo re lorun o. Ase odi koni gbe omo re subu ni bebe ase yori akosile re yo se lori awon omo re loni o olorun ma duro ti otomotomo tojo ale omo re oni di alagidi omo Genesis 27:22 won ni je omo re lole ogo gbogbo omo layo omo re ma ri ogo lo owo to siwaju omo re lati gbere re bi Jacob olorun oni fuse owo odi owo alai laarun loruko Jesus Christ ko ni ba omo re rin ajo aye re eni ba tapo sori eni ti tori omo re lati se omo re ni jamba yo fori ara re gbe agbajo owo ma gbe omo re soke lede sami oni waye asan oni najo fo aye yin ma dara o baba odun yo ni di omeru lo tomo tomo wa de kajo adua o olore oni gbagbe idile yin lo de tabi oke si oni tomo tomo ile yin yo duro titi lai lai omo yin oni na ja wara wara elede omo re oni gbabodi aye oni yo o mama je ma ye o tomo tomo gogo logo oni se lori gogo wa o ayo ni dagbere fun ebi wa akaba se yori ko ni se momo re lese iyan ta fi wakati marun gu iseju marun la fi nje oni ti je fori olori jese isu tere tere ni diburo ra ma se lo brother loruko jesu a o ma din la o ma ni amoju kuro brother loruko jesu oni ti se tomo tomo o e da si gogo oro anti loruko jesu oni soro so o e da ni je ne da ni lana loruko jesu wa ni se akobi re o wa lana fa akobi yin o ajo ri re re oni fa ya o alalupa yi da leni ni omo re yo pada se si mama fo kan bale wa layo lori omo yen a poruko tutu pe yin nu leyen o oro yin ti dayo iya oloje iwa tatajere ere lobirin je laboja e jere leni o olorun to ra mi ni je lo ni ki so fa pe won ni gbe omo se yo ko wa ba oni le gbogbo eyan omo yo ya orun pe se ise o e lo to pelu awon alase yori laye o de ma dara fun gbogbo wa ile ologo a ojijo debe owo ni safidi le yin o otoke lo wa fun ni gbe loruko jesu e oni lole tomo tomo jesu oluwa wa engineer oka e o oya ba gbe eri kan soke
0: Olorun baba labiyama aye lo wa lori aye omo mi akobi omo mi nkan bi ose meta seyin mo pe baba mo ni omo mi won ti fun ni ojo to ma kuro ni ilu oyibo o dupe fun olorun baba labiyama ipe omo na olorun ba mi yanju gbogbo okisoro nisin won ti ni ko duro won so pe ko ma bo mo ana lo pe ojo ti won da fun pe ko kuro ni ilu oyibo sugbon nipa ise olorun igba si mo sare ku baba labiyamo mo ni baba isanu mi ori afefe ni mo ti ma nba yin soro igba ti mo sa send message si baba baba ni pe ki lo ka iwe Rome ori kesan ese 15 mo dupe fun olorun pe olorun fi anu wa omo mi ri mo dupe o baba labiyamo ipe yin o ni doku mo dupe nitori pe olorun ti eyin baba labiyamo nsin aye lo wa ti omo mi o de ni to wa ba mi esun baba mo dupe o
6: isin sade la pe ni isin ajoyo nla a dupe ni isin mi o ni mo boji omo ti gbogbo eniyan ba ti nbo aso white la ma wo wa inu mi a dedu si ti awon obirin ba fi gele blue si ani ajoyo nla la fe se lojo sunday o yato si awon eleta ti nse bo na boye iwo lo nwo oko abo lomo to nwo oko ma mi si pade ojo sunday lenu ojo bete mo ngbo lenu enikan wi pe olu rorun lati ri owoju lati ri oko gidi lo mo ni lo to le ri be sugbon ti adua ba ti dun irorun ni gbogbo kan lodo jesu na si ojo sunday gbogbo oloyin ni jesu fe ri nitori ajoyo lori omo yin ajo ma se laipe yi gbogbo eyin ti le mereti yen ti sun a ma to sajoyo wi po ti si ile yen ma jesu oro ju lori eje ki sunday yen de na yi to fe dabi re ni wi pe gbogbo wa ma mu touch light bo adura be ni wipe a o ni tana wo boji omo bole ni dale mo to wa ni sangu ota logu state so fo olokada ko gbe lo si church awon mo fakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o o pe ti mo ti mo wipe otoke bayi lo wa fun ni nbe bibeli wipe alabukun ni fun awon ti nbukun ni ko si ore to da lori omo lori ara re to gbe olumọ je ki gbogbo eniyan se bi agbara re ba se to leni ko si bo je ba kere to ti o ye ko fi ranse koda ko je 10 naira ni iwo gbiyanju ko se atori kan se kan lo lorun o be se nse owo ni ta lowo yin o mama baba be se nse inu owo le ti ma mo wo ogosu ogosu ogosu isoji to ma wo nu birthday baba labiyamo ni mo nso ki lo le ma la koja lori omo ko si bi to le wa bo ba se le jina to ifat o to be ko kuro ni ni ogosu nitori kini o nitori oro omo ni se don ta logba o kere ju o ma gbero 11000 ibi ti mo ri to si le gba wa si niyan ororo maje mojo ebi eyo kankan ni kan fun abiyamo kankan rasi ewa gari gbogbo e na ti se to wu ko won fe fun gbogbo eniyan Olorun baba labiyamo o aye lo wa
7: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.
6: Abiyamo a o ni ma bo je mo.
8: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for

0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elu dojuma. Ame.
1: Ogo mani fun Olorun loke fun gbogbo oko ati olugbo to n gba mi kaakiri gbogbo orile agba laye o ma dupe lowo baba mi dupe lowo oni majemu dupe lowo eni to fe ju ara re lo dupe lowo eni to je ka so boleji ka re Olorun to n digba sanu fun e en to fun e loju ere en to fun e laanu eni to fi ori ofe fun e ti ko fun elomiin ma dupe ke baba mi je ko ri ojo ta pe loju agbara ti gbogbo eyan mo si ojo Friday ma dupe lowo oni majemu ma yin ma fugufu baba mi je ko ri 24/07/2026 ni gbogbo to gbe ngba mi boss bi pepe re ki lo se nibe ja jo haleluya mi je ati ogo meje bo tin haleluya mi je to ke ogo meje ma dupe lowo ni ma jemu fofu e lanfani kan ti o fun awon elomi bo ti wa ndupe ma gbagbe to ba ti nbo ninu isoru mo bi ki la o lo ninu isoru to mu dani to ba ti nbo iwo kan gbianju ko mu gbogbo kan lo ma wa pelu esu kankan lowo ati pure water kankan la olo o de ma nagbara bo ti wa ngbara di ba pe bi parapoju lu mo sinu etu bo ti pin mi na ni woli tete mo olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so lorun to ya mi di enu akoko re di ajo ni ajo emi kajo gbon to ni majemu ni gbogbo ko to tete si mi na ni ti owuro oya ya ajo ni ajo emi gbogbo ni to gbe ngbon oya Genesis 32 Verse 24. Kilo shelembe.
2: O si ku Jacob ni kan.
1: O ku Jacob ni kan.
2: O kuru kan si ba jajakadi.
1: O kuru kan ba jajakadi.
2: Tito fi di afe moju.
1: Titi to fi di afe moju.
2: Nigba ti o ri pe.
1: O ri pe.
2: O n ko le da.
1: O n ko le da.
2: O fowo kan iwo egungun itan re.
1: O fowo kan iwo egungun itan re.
2: Iwo egungun itan Jacob si ye ni ereke.
1: Iwo egungun yo Jacob se ki o ye ni ereke.
2: Bi o tin ba jajakadi.
1: Bo tin ba mommy. Oru eni ma je ba ogun aye eja ijakaji kini mo pe oru eni je ba ogun aye ire eja ijakaji bi Jacob ti n ba gari na ja wonu ija ton do nja ijakaji yes
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: je ke mi ki o lo
1: je ke lo
2: nitori ti ojumo tan
1: ojumo ti mo tan
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: mi ki o je ki wo ki o lo
1: mi o ni je ko lo
2: bi ko se pe
1: bi ko se pe
2: ba sure fun mi
1: wo bi Jacob o pa fangeli ile ariwo to n pa ni pe o mo ni je ko lo afi to ba sure fun oya
2: o si bi pe
1: o bi pe
2: oruko re
1: oruko re
2: o si dahun pe
1: o dahun pe
2: Jacob
1: Jacob
2: o si wi fun pe
1: o si wi fun pe
2: a ki yo poruko re ni Jacob mo
1: a ki yo poruko re ni Jacob mo
2: bi ko se Israeli
1: bi ko se Israeli
2: nitori pe
1: tori pe
2: iwo ti bo Olorun ati eniyan ja
1: o ba Olorun ati eniyan ja
2: iwo si bori
1: iwo si bori ma gbagbe o ba Olorun ati eniyan ja o si bori iwo na gbodo gbianju pe eh obogun aye re won ya ja ko de pori loru ni o ba Olorun ati angelida o de se kini omo okunrin e Jacob pori ibi ta o pari e si ni e ki lo wa fi pari e nitori igbala emi awon kan to sofo danu nje won na ni Jesu bo bayi ni ma faye re fun bo ti wa bi fun o ya ja sare lo Proverbs 14:34.
2: Ododo ni gbe orilede leke.
1: Ododo lo gbe orilede leke.
2: Sugbon. Ese ni egan orilede.
1: Ese ni egan orilede. Nibi ta de won na wo bi ko ese sile. Ese ni egan orilede. Nibi ta de ja lo gbadua. Mo be loruko Olorun. Ya jo lo ka jo gbadua kogun yen wole. Iwo na le pelu awon ti o fi ayo gbegba ope na ni ti haro oya ni kiakia nibi ta de ja lo gbadua wa ma kigbe lohun rara ariwo ni wo na ma pa oluwa gba pada aso ogun anu taye gba koro mi ba n fi anu ba n fi ibi to joju agbara da pada adua ma po kale garubia rida da da da da da ma proko to tata ya riga da da da ma zuka tale brodos Jesu oluwa wa amen nebe ta de gbomi ile atoro oruko Jesu
2: amen
1: owo ina wonu omi
2: amen
1: ase ina joko sinu omi
2: amen
1: owo ina wonu ororo yen
2: amen
1: yo si dara fun e
2: o
1: de fa yo dupe
2: amen
1: yesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo eyin ololufe nile noko to gbo mi ba nka sam sinu e isegun ma de wa de re ni wa tu wa pada yin oba oke lori ogun to se ba mi ka sam tu sinu e bo tin ka sam tu si ka 109 si bo tin ka sam 109 si yen to ka 35 si ibe logun yen se lo wole patapata to ni gbo ni pa yesu alagba biwa amen gbogbo oko jajo ko engineer bi a lo le agbara
3: oruko mi ni Mrs. Adegboke lati papasa
1: ti lo so mo yin e be
3: omo yen o je mo ko to je pe o ma nsubu a pa le de se bi a subu ta ba ma tun ni rescue ko ni mo go to go si te mo ma change sha o wa di joko ninu program ye so pe ki se rubo pe lo lu pe abi mi ni se mo fi go ya so pe ma a se pe ti enu ba je oju ati pe lagbara olorun to gbogbo to se oni guru e mo ni ami mo sa fi gbagbo se ami yen tori mo wuli gbogbo witness bi ti me o ti e ri gan mo gbagbo ninu pe olorun je se kan ba te wa ni pe ka se kinu e gbagbo kan gan nikan wa tight fun ka wa mo wa to lo ma se bi arin 3 weeks bayi ona si mo si o se bi ko mo ri ti mo de wa ni tori mo mo gbogbo ni mo ti fe ri
1: ba wa lo mo ye
3: tutu folo olu wa se mo ogbo itu ku na ye olorun ba o ko tutu folo olorun gbogbo ni aye e olorun so e ba ye o so ju ogbo ma mo wa si bi
1: mo si kabiyesi olorun egbe mi sadeko lati papa safa eni ti nkan safo ati general ti omo won tun be lori akete aisankan to mo ma nsubu sere mo ni olorun roro be ba ti roro ogun ya wole patapata roro ye te ba ti ra e fun awon eyan itoni na mobirin gbo lo ba se gege bi itoni ma gbo ba gba contract ninu fi gbagbo so pe daddy ma se ibe lo ti gba contract la oko gba contract o ti ri owo loro omo to de sibu sere ogun yen wole lara omo yen o gbo nipa re adegun lati papa safa ta lo laru ikorita be koja wo na ni loko kan gboran gbo aye re ko wole ko wo gun yen ko ma ri mo gbo aye omo yen na ko wole ko wa ko ma ri mo gbo eyin to ko yin o ri contract e lo gba contract ayo te de fa yo dupe o ti ri be ko yi pada jesu oluwa wa amen boya wo na ni erin la lati fi ranse won sub number ni ko ti ba mi soro iwo na fe ma rin to yi lowo lososu dododo ba mi so ni what sub number yo si dara fun oju oni ti Jesu Oluwa wa amen gbogbo okan to ngbo wa nile omo obirin ese ri won na le feri eran se ko clear bi ti are bi to mo obirin yen mo be loruko olorun o njeri si agbara olorun iwo na mu eri ti e na ko fi ranse si what sub number mi abo fe ma re to lowo lososu lodo odun ni gbogbo igba o ya pa n feri eran se si what sub number o ya
2: 080-33-46-2861
1: O ma dara fun ya jo foju odun ni WhatsApp number ma gba pe isooru asale ima nagbara oru teyan takuti ogun aye re ago meje la oru ni o bere yo pari la ago merin aro ojo kiji gbogbo le to gun gun mi won na ri po farahun ko wa nbe pelu eso kan o de ma ni agbara iwo na ma fayo wa gbigbo pe wa de tu wa yin olorun ni gbogbo le to gbin gbo mi ni bo ni wo na ti gbo mi wo moto to no si ya na paja pole ni ya nodo fe se ni wole ni bo lo lo number 5 Victor Ola ya avenue ti de o ti de be na ni yo si dara foju oni ti Jesu alagba bi wa amen bakan na ipade kan ma waye ipade kan tun ma waye ni lu fo gbe yin te wa ni fo songoju ori atanya na yesi koka ema obi ya na logbo omo to nlo si fo bole ni total police station o ti di NPC bole legbebe gbe okada bo lo vision academy ferwa ile keta re ni fire de wo wa o de ma ni agbara iwo na ma mo pe lorun be lai woli ka me te o je foju roju obi yo si dara fun Jesu Oluwa amen gbogbo eyin te o le se ke ma re to yi lowo e lo galaye be ti ran wa lowo iwo na wo bi gbogbo ojo to ba lo o ti je paso lowo omo o ni tun jiya lowo omo yo si dara fun Yesu Oluwa wa amen irugbin la fe se laaro ma gbagbe irugbin yen ore Solomon 2000 awon kan san tomo won to san ti ara won pelu irugbin yen ni o do gege bi penija yala ni sabi ni ojo la irugbin keji ni gbogbo eyin te le furugbo ore wa irugbin abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mommy o jiya lori omo ko je ko tun pada obi ko tun je pasho lowo omo to jise jiya ni ojo gbo re 1540 your comfort omo yen bo ti fun ni eri ajade abami eri anointi aworan omo yen anointi aworan re urugbin aduo bi penija nla fun eni kan ni kini account number access bank ni ma call 00960742211 access bank olarewaju solomon olagbemi eni kan nuhun ti ri ko 00960742211 Asex Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi se omo ni kuma lori bo tin fi si o ni pada tun jiya o je paso lowo omo yo si dara fun to ba te se ma pe woli kin suri fun yo si dara fun ero ibanisoro meji ni won pe fun e fi pe mi ko ba mi soro o de le mo appointment date lori ero ibanisoro yen bo tin pe fun e ka tun jo gbadura ka jo foju roju eyan die ni mo fe gbadura fun laaro mo ba wa ni won pe mi ke sure fun ati dile re oya
2: 080-26-61-3610
1: ekeji 080-33-46-28-61 gbogbo eyin ti eni idamewa lowo abi oni ore kan fe ma fi ni tu ile wo lati gbe program si pele to tun yato si to gbo e wo na le fi ore yen sinu gtb ba abi oni ore kan ti o fe ma so slot meji meta abi wo na fe so ore oju agbara eni kan ni kini akana gtb ni kini akana ba eni kan ni kini akana ba gtb ni oya ma call si de 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi enikan nuhun ti ri ko 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi ma gbagbe ah 7 Sunday nlo Tuesday meje nlo Wednesday meje nlo Monday meje ni ilu ifo mo ti o ti bere bayi Wednesday meje ni ilu ifo ati ni yana paja ma gbagbe Thursday meje ni yana paja o ma ni agbara gbogbo le to ti nbo bi ko mu eso pada ni fun showri pe bi parapo julumo baba mi ran mi si awon eyan kan obi mo fe so tele si aye awon eyan just 10,000 pere iwo na ri pe wa nu eto yen o de ma dara fun e wa de fa yodupe wa tun yin olorun o de tori be ko yi pada yesu alagbawi wa wa gbagbe wi pe ta ba ti ku nbi an lo si ta para de fishoru apade ni yana paja ti bi fo iwo na gbeyanju mo bi ki iwo na ran eto yi lowo ki iwo na le di eni to so eri abami to ju ojo ori re lo ma wa gbagbe wi pe apa la koko baka na lala yesu oluwa wa
4: From Lagos, this is
5: Jordan.
4: 5.5 FM.

boye ja sare ye nkan kan wo mo fe ka fi gbadura laaro yi inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadura bi nba se ni ko gba mommy ti e na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje nkuku ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje king bon ti bibeli so eja jo bon to so ni verse 37 bo farabale bo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbote mi oluwa

0: But ye me, that is repetition for double emphasis. Elijah will lean in bad one be. Emi na gbadua Olorun gbọ temi loni gbọ temi gbọ n to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo Oluwa li Olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni Olorun adua ti mo fe gba fun won loni Olorun mo fe ko fi eran gege bi Olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te nsunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te nsunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti elijah gbadu ayen to wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin bo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko si nti eniyan fenu pe ti olorun ki gbo maya labadush sebi e gbo testimony omobirin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won lawon fi fo oju ara kabaliya manasha to ipo so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju a leti mi be ni emi oluwa yo se se can you imagine that iwo na gbo testimony ta gbo ten e ja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen e ja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na wo liwa a ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadua olorun si ngbo o ngbadua bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadua yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imi si kan kan olara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka ro sa e de ku ijo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore tolorun se ninu aye mi oruko mi ni Tolulope Adogunju ore yen o ya mi lenu nitori wipe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo ku ojiji o de tun tun edun kan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ma nla so gbogbo igba yen gan eru ma n ba mi ipe se kii se pe ma ku bayi mo sa ma n gbadura ewo lo mi ma gbodo da awon omo mi sile eni eleni o ma gbodo se ya fa awon omo mi ma gbodo duku o gbin ajojo ma gbodo se ya fa awon omo mi mo sa ma fokan gbadura so bo se di idaji ijo yen ti mo tan radio te eni ka mu ose ta fin we ati omi mo se dide niyan gbogbo prayer point te se pata afi bi pe nitori mi mo de gbagbo wipe ogun yen o ti di sise lojo na bi mo se bere si ni fi ose iwe ni ati omi ni ojo na isegun de ba mi bi mo se bere si ni fi we titi o se di pe aisan atalakala bo se di awati inu aye mi ni para mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alai ku bi mi se la mo ni ati gba yen ni mo ti domini ra lowo ku ojiji aisan elekeji eri mi keji ni wipe ti emi atoko mi ta ba jo sunmo ara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yi o lo so ma n jedun okan fun mi gbogbo igba pe lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si iyalenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se n lo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bo wo olorun baba mi odokunle e ti lo nko ta ba bere pelu ose yi nko ta ba so pelu ose yi a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi nfoju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se nba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma n so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bi nse mo se lawo nu bo nu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi nle laja abale ni now you want to know your testimony lonely me o ma oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body I stand as a prophet of the Lord to ri pe ma gbo temi ofa buku ti en pe ni ofa isan malaria kalaba di hele bodosh woni ko jade lore lowo lowo bayi in the name of Jesus now nibi to duo si yen oya dide oya napa oya nase foke ni igba meje ofa buku yen jabo ale idabosh ni boni menstruation re lo bi n ba je wole olorun oya gbe owo le ikun maduwa bi le ose nto ba ri abata shanteka haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo to nbe ninu ko e to wodi jabo ale loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo yi okan pada aja ajada ezedubinash oh owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages I stand here and can fallopian blockages yes I stand here as a vessel I stand here as a prophet of the living God of abuku yen mo ni ko jabole in the name of Jesus gbe owo lekun ta lo nfi eda ti fi nda ire danu mo lowo ta ni nfi eda ti o je ki omo duo ninu re ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pa o le gba omo duo ah oya so tele mi won bi mi ni mo gbojo biyan mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkoko iwasu adua marun ti o mu iyanu re jade engineer eja lo
2: e ku ise oluwa oluwa ma se ba adu tun ibrahim so la lati alalu mo fe gbeje ise agbara olorun pe ni igba ti mo darapo mo ijoba baba mi olorun ji ati bi odun meta ni mo tin wo ti mo tin lo si mo tin bo mo ti mo ni kakiri si mo tin lewo lewo bo mo dupe pe ki ti pe osu kan ti mo darapo mo program ni ipade obirin ni mo kọkọ fi join program ni ko to di pe mo tun wa mo tun wa ni mo ma so fun mi pe ki n wa ki n wa o mo ni mo ma ba mi ro mi mo la rin mi ba mi ro mi pe ki n sa mo wa fun wa mi n sa mo wa fun mi pelu ogun lowo mi ti mi le soro ju mo sa ti n loyun bayi o je nikan ti eda ma n da lahun eda yen ti won mo fa mi gbigbona ko je ko n duro lara mi ti ma ti o ma tokunrin oko mi ba ti n lajosepo ba mo wale mama ti ogo lowo olorun mo ti fi n se mu bayi
0: e wo testimony omobirin yen ko ti join church josu kan lo bayi o ni ohun kokko mo ran won ni e lo ba ran omi wa mo meto da iya daada o wa so fun iwo na oju awo lawo fi gbobe adu ataro yi oju awo lawo fi gbobe ni o na wa gbera fun re o na wa bere si wa o so program yi ta won obirin se last o n lo fi loyun yen o e dani oji oloyun olufe e wo testimony bo se nlo o elijah gbadua gbogbo eyan ti nbo mi loni dide gbogbo eyan e dide bo ba gbe radio re gbe maya bo ba mu phone re to ba se pori phone lo ti nbo mu dani oye dide adua ta laaro yi je nsaye kan kankan e dide duo ni enikan ni ah o le mi o tun sun bibeli ni orun die ogbe die ikawojo po gbera die emi o ni so tan o oya e gbon to so o ni nigba na ni na ni ina oluwa bo sile e kigbe ina ina oluwa je won mo bo ladugbo olufe adua lo ngba a nse adua aro ni bibeli ni eni to ba jiwa oluwa laaro kutukutu yo siri oni mo bi fe ko dide duo bi to ba wa e wa gbon to so oni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun e bo sisun na iyen tumo si pe awon malu ti en ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo nka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke mo gbo o malu ti awon woli bali fe fi rubo o ni woli olodun tun so pe ki won o tun ko sori bi ti ori pepe ti en fe fi rubo yi wa mo gbo o si sun ebo sisun na anyone ati gi o di meji any two ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebinu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won pe gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba ninu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di ojubo nkan re o le wo be eni kan ni woli ko yemi ibinu yara won to nkan yi wa duun ti en ko be e bo sisun awon maalu ai maye yara ti awon nkan ifo to le foju ti en ti so di yara yara bi ti en ti rubo e kigbe ina oluwa o ya bo sinu yara mi ina oluwa o ya bo sinu ile baba mi ina oluwa o ya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara ti sonu le mi dojubo e gba oluwa o ye yadanu mama olodun mo fi se eleri nkan ko tele aduwa yi wa mi ni bi to ba wa so ri bi radio se ndunu le re nkan ko sele mo ran ti awon eran se olodun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu gbo aiwo paye baba lola won gbe lo sinu gbo aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye igba yen won wa gbe radio yen lo sinu gbo aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujanu n gbe won wa lo gbe sibe won wa nkigbe oruko jesu inu cd la senu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo wo be o si ri iye eyin olufe bi won se nkigbe oruko jesu gbogbo awon ebora kan lorun eti o wo gbo lo wo gbo lo iwe itan gbe wi pe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen le e kigbe nle o le mo ti won se won a ma so yare eyan di meeting o loju olalabuku yen majumo sister yi oh my god di awon eyan bayi o gbogbo en to ba le pe si aduwa yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo mo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to nyo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abaduse ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin mejeji po mo joko tin ba ti ni ogun oso gbogbo atepa won mo teni ogun oso gbogbo ogun oso gbogbo ogun aje gbogbo ogun emere gbogbo ogun elebo logun gbogbo ogun buku ti yo lenu oye wole ninu ile mama yi loruko jesu e wo jagbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to sise ninu ile yi o ti eni to ko le igan mo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah senu ile to fa intakun dada ile jojubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo joko ko mo se mistake because pe le fa yo tumo si pe won o le so dojubo kin lo de ti nkan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lo lohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bon mi to duro si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi te ngbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide oya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan le gbogbo owo ni so ku so agbara si nkan awon eyan le bi won duro si yen oya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara tin be lara e to fi dabara meji emi ti ojo simi budu abi da shanto ba hi abadi sheto ali abada shanto bosh re kada ya dali abada shanto bo li abadush agbara ko ni le lojiji o fa buku tin be lara oya jade lojiji adua meji pele loku enikan ni e mo wasu mo binu in so iwasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye ti nbe lara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodasha egba oluwa e jade lodindis

0: awo bo ri se se wele wele wo bi asese nbo o fi le laaro yi olohun gbe iwo lo kokko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asi to mo pe mi e gbadua fun wa adua kini o tun fe gba iran lai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh tin ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dash radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo joto denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo nti wo na ba ni fi dash radio program meji olo o ri n ta n se nle ni e ki gbe eyin owo aye ninu ile wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo n fo fo yara owo won ni o ma fo won o mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamo si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti vibe suppression tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo oluwa o ri e wo nikan bi se nba mi soro bi mo se ngbadua wo ri e bi se nse giri in tin mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo ngbadua ori Facebook oni bemi ati yawo mi se ngba ni ago kun oru oni eye buku kan fo wa bagge brother yin na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bagbi ibon o bambi adua won bambi adua o bo won ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop we eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba eke gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi o ri ti o sele egbi na oh inside me outside me around me holy ghost fire inside me around me outside me holy ghost fire holy ghost fire holy ghost fire holy ghost fire eni kan ni woli ki la nse bi woli re se ri niyan
1: move your radio with it
0: so o ba le se soju ori afefe ni liola ma se soju ori afefe eni kan ni ki le wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na sending nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe.

mo ti de loni lori eto loni lori eto wa eto yin ona abayo lori ikanni alaro baika Jordan 105.5 FM ta wa ni ojule keji la si kerin la ni agbegbe musibao asafa ni agbe road ni ilu abule egba ibe na lati nda bi edun ta tin ro bi owe kabiyesi ledumare oba rira loba mi oro tin gbinu omo ni ofun mo ki wa laaro to ni ope etu ko amojuba wa e ti mo pe ojo bo Thursday atojo eti na ni eto ona abayo Monday seti gbo yin atago mejo abo titi di ago mesan abo ojo bo atojo eti toni re o eyi to gbeyin ninu opin ose yi ko to ri pa tu mu mi latojo aje ta bere were were were igbo mo nlo oro wo mo fe ba yin so ko to di pe ni mero James Adesina won ade ta si lanfani lati ma tesi waju ninu awon ta n ba bo lana nipa ona ta le gba ta fi lowo ta fi la ta lu ti nkan ni se financial life wa yun ni pe eto isuna igbesi aye wa gbogbo awon nkan te eyan gbudo mo ata boye te ti wa mo e ti n gbagbe abi ki nkan je oluran ti yin o ye te ro gan lale ana sugba awon nkan mi ti o ti jade won ti gbe ko yin loju o ti fe ge ma gbagbe e kemi tun ran yin leti ka ma pe ra wa sa kiesi to pe afogbon logbon sogbon iru won ki igbo o ogbon nikan ojo imo nikan o si jo agbogbon bi gbogbon lohun iru won lo n pe lologbon mo fe soro nipa awon loyinbo ma so lede ibo won pe kini gan ni plan A plan B plan ipinu A ipinu B ipinu D ipinu I ipinu he ipinu he ipinu fi iru ipinu gbedeke ipinu wo ni wo wa loti to lododo lo ni ipinu fun ra re oni plan A oti ni plan B suno bi ra re le re pe se plan A ati plan B so sise nigba ti wo si wa ni plan A to si wa ni plan B awon kan ti wa ni plan P awon kan ti wa ni plan M ko le mo wi pe iduro si ibere si feni to waye wa serere ni

akiwa kaabo pada sori ori eto wa akotun eto to ni ojo eti ona abayo lori kan ni alaru bareka jara 105.5 fm MC Rawo lo ko mi yero kin olofa mojo lalomi o ma bi sujo ko onimero James Adesina ti wa pelu wa ni ile agodo laaro yi ṣugbọn ma gbagbe gbogbo ti a ti jo n bara wa so bo nipa be eyan se ni ipinu lona to po ni ipinu orisirisi ko le jo fun o ki ona abayo le wa fun ele na la ma fi lo si oke lohun ngba ti ba tu pada de e lanfani lati ma darapo mo wa pelu onimero James Adesina lori awon nkan ti won ni fun wa laaro yi.

Ibe Olorun oba mi oba to ni dede kabiyesi re Alarabi awa dupe lowo yin o fun anu atori ofe yin lori aye wa lori orilede Nigeria lori ipinle Eko lori ipinle Ogun baba e wa pelu wa adupe fun oni tin se ojo kerin o le ni Ogun osu keje odun 2026 kabiyesi ada ogun ope pada sodo re e ka ro ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma darapo mo wa looro toni ile nko o e ku gbogbo bojo ojo seri o akiyin sa akiyin ma akiyin gbogbo eyan ololufe wa patapata pata o otunu weroyin na latukode laaro ni lati le se Jordan 105.5 FM awo mo yin ore yin na ni eri oluwa gbe mi leke adebayo loko temi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babe loko peter olaniyi na lo wa ndi ero bayi ti razak adejare tun na wa ni apa keji lohun tin ba wa tari iroyin na si wa nbi iroyin po ta ko wa ta sugbon itowo wa baba ni won ba na la menuba la ro yi ko fe si iroyin ti o gbe iroyin ile jade te ba na o gan

0: Chefa Homes and Property Ambani Raile Atumbani Kole Awan gbigbe ti anile sini wonyi o ti owo re ko ti gani lara Mojo Daniel pe Papala Anto Ifo Abeokuta Ibadan Muwe Ibafo Ibejuleki Aja ati be be lo Awon ile wa ki sele olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san tole kan na be ni anfani wa lati san die die ti o si ma base yi lo ko si wa la omo nile ninu e rara o be ko si awuruju Olu ile ise Chefa Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank ko ba gege leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi WhatsApp 0912 238 8541 0912 238 8541 Chefa Homes and Properties Ogani Ejo
1: Otunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi eye iji
2: Eka bo pada lati eka ipolowo oja lati ile ise Jordan 105.5 FM antes waju gege bi iroyin eleyi na bo se jade ninu iwe iroyin punch laaro yi won ni awon kan re o ti owo ti ba ti won ni won se won gbe ile eko university kale ti won si lo yara to je yara oloju meta ita mo si 3 bedroom apartment oni won ni won lo lati fi ma ko won omo ni ileiwe giga university ile ti won ni asiri won ma tuba yi o ni ilu eko ni agbegbe badagri ona ni owo ti ba awon won yi o ti won si ni koda owo ti won gba oju owo ti ileiwe to je ti ijoba to n gba lo won ni be lo si je wi pe ayederu iwe eri ona ni awon ileiwe giga na oni won ni o gege bi iwe iroyin se gbe laaro toni won ni owo ba awon ileiwe giga university kan ile ti won lo 3 bedroom apartment ile ti asire won tu nibi ti ogunlogo awon omo ti won ti n keko ninu iyara na te ba wu na odo we iroyin punch e ba iroyin un be laaro toni lekun rere

oro oselu leleyi eni to je adari ninu egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC yen senator Sariaki Dixon lana jobo Thursday na lo soro sita gbagara gbagada wi pe egbe oselu tawon awon ti duro tan lorilede Nigeria o be na ni awon si duro re to je pe awon egbe oselu NDC ki se egbe oselu ti won le fowo ro seyin rada o wa so wi pe ohun o awon duro lori wi pe igbagbo ti won ni wi pe lati gbe orilede Nigeria goke agba won ni awon o si ni tiko lati ma se ohun to pa to ye lati le je ki egbe oselu won ki o le ma lo si waju ati si waju si awon wa salaye wi pe orilede Nigeria ohun to je ohun te awon mu lokunkudun na ni pe ki orilede Nigeria ko wa ni ipo ayo ati alafia o gege bi senator Sariek Dixon gege bi o se salaye oro na inu we iroyin Daily Post na ni won ti gbe jade ni Belinja laaro toni ena ogan we iroyin hun e ba nbe lekun rere.

ba se tesiwaju lori otun inu iwe iroyin e je ki kan mo awon kokokokokoko to se pataki ka fi jo legbe o ko to ri pe a lo si oju opo sile gege bi iwe iroyin bo se gbe won ni latari won ni awon orilede America won lo je wi pe won ni won ti fi oju agan won si ti benu won ti fi oju agan wo ipaniyan kan to waye ni ipinle plateau ile ti won ni won pa ojise olorun kan ati awon molebi re

0: mo ki gbo e to gbo mi le asale happy weekend wa ri ran lowo olorun iji oni ja o ibi oni de ba o oni sesin esin oni se gbugbe ni keni to loku bi to gbigba luruko jesus olorun ma binu si won olorun anu to pe mi luruko jesus yo ran anu si o akoko adua lawai ose adua lawai ati monday ni mo ti wa lori radio ti mo so fa won yen pe ose have to pray ni mi ati fe wonu adua meta kan be ni ko ti gba lo si oke lohun egbo jacob lo so fun baba awon iyawo e iyen mo sin bi eru o lo ni lo mi ojo o fe li o tun fe reject inu lagun ati lala lo ti fe won o wa lo ba baba yen pe njo orun fe pese fun le njo lo release mi temi nu jade tin lo nisin mi mama pe loro re na ojo la dua ti e na fe gba ojo lo to nisin mi ma nko ni kan pe mo ti to nisin mi ara ti to de mi o ogun aye mi e wa bi gba mo ti to nisin mi boy irajo yen se ri niyan o ti je ko nisin mi in to wa ku ni pe olorun la be e ja won nu adua kan gba adua meta yen Benny, ni weekend ta wa bo ti wa nu moto yi bo yo fe lo se faaji ni o je pray elomi kan fo ti paronu re ngba to need olohun olohun lo need tori to ba mu ti to ba yo tan bo ya bi o fi ironu re ko si ngba o ti ba da loju e o to ba nbe sugbon olohun ba de yo pari ogun re ni yo mu ogun yen kuro e gbadu akoko yi e so fun olohun oruko jesus egun ategun to ni mi o ni kimi ku orire oluwa je ola na oluwa je o se egun ati egun ile wa to ni won ni kimi ko rire olorun ji o se o ya dua be egun ategun ile baba re egun ategun ile ya re to ni won ni ki oko re olorun ji o se jesu oluwa wa amen e gba dua keji e so fun olorun oluwa eni to ye ki mo ti fi debi ti mo lo olorun connect mi mo sa nje mo pe ni o le dare bi so pe olorun bibili to wa fi olorun to fi eni to ndarin o fi re o ni egbe ni to ndarin nitori to ba subu ko se ti o gbe Benny, be Benny, and tin darin, you need someone that will help you. Oni lo Allah no kan ti o se lori. Idi to fi need ko gbadura ni e. Anything pade ti fi debi ti mo lo. Olorun connect mi mo. Ayeraye connect mi mo. Sa, igbo yan kan lo ma fun e lowo, awon kan wa wo kan ju yona fun e. En to nduro de ni e. Awon kan wa wo kan fun ni information. Awon kan wa wo kan fun ni idea. Awon kan wa wo kan so the right thing to do. Ah! And ti aye mi nduro de ti fi debi ti mo lo oluwa connect mi mo o ya dua be ah gbadua be to ba listen sir jesus oluwa wa mama adua yen loluwa ni ka ma gba lati monday agba lana a fe pari e ni ojo sunday wa wa ra omi to ma mu ninu le re dani to pe pure water lo ma mu rapid water meji ka pe bottle water lo ma mu rapid bottle water meji ma mu pade jesus lojo sunday nibo lati pade to ba ti de motion last bus stop bere address bolo number 27 awoni street off luto lilu motion lago meje si ago mokan labo ise akoko ni e ise keji den bere immediately yo de da for mama ja pade lo lojo sunday ko wa to ni pa pade engineer e ja pray ma pa radio yen o ja pray na mu pada bo god bless you
1: emi oluwa ni ke gba adua yi o para petition sunday bo oluwa mo ri eniyan kan tun leri sa emi oluwa ni ke gba adua yi eni to pa ke ko ni mo wo re yin mi e so be e soro mi dada o eyin e da yo soro eyin ranse olawo e ba soro isoke e pa ya lo o ya
2: Ah, son.

0: Hallelujah. Ah, lati oni lo. Won ni odo teyan oba mu oni san koja eyin. Iran lowo oni koja re mo. Ba ori kari ba saida. Eli ma ira baka. Mo so ni igba keji. Iran lowo ire ati anu oni koja re mo. Mo so ni igba keta. Iran lowo ire ati anu oni koja re mo. Mo wi bi woli Oluwa. Eto t'Olorun se fun o sugbon ti awon agbara kan daru mo jemu to nda ife Olorun ru mo jemu to nda eto Olorun ru ninu irin ajo re ni oruko Jesu ma jemu yen ko jona gbohun mi loni mo so tase tase ani mo jemu to nda ife ati eto Olorun ru ninu aye awon omo re loruko Jesu ina ko jorun bi awon kan se ni plan rere lati January se lo ndaru ogun ti mo da gbogbo ohun to ba ti pinu lati seru ni oruko Jesu ina jogun na run owo omo daru okunkun to le fojuri to n sise ninu aye re awon owo to manipulate ninu irin ajo re to fi je pe gbogbo ero rere re ati igbese rere ori ofo lo mo nja si ni oruko Jesu ina Olorun ko ju won run lati oni lo to gbo mi gbogbo irin ajo re to n fale ko mo fale mo ilowo wo ati idakeje to n ba irin ajo aseyori re ina Olorun ko jorun owo ti gbe nega owo ti so ni soke owo ti gbun ni pade iran lowo owo ti mu ni tayo ni oruko Jesu oya ko gbonu aye re gbogbo n to n le ni ko ma ba ni oruko Jesu gbogbo n to n po ngbe fun ni ko ma te lowo ni oruko Jesu gbogbo n to n gbiyanju fun oni ko wo re ma te ni oruko Jesu gbogbo adura to n gba ni ko ma ri pa re ni oruko Jesu gbogbo ilakaka re ko ma le sorere won ni gbogbo ilakaka re ko ma ni sorere ni oruko Jesu ajuo sinu mo jemu anu ajuo sinu mo jemu iranlowo ajuo sinu mo jemu ojurere ajuo sinu mo jemu aluyo ajuo sinu mo jemu titayo gbogbo awon eyan to wa layika re ti won fi oro re soro agba ola re lowo won agba oro re lowo won ogo re ko ma sise fun won ola re ko ma sise fun won ki adura re o gba Jesu Oluwa wa Amen. Oluwa so pe ti awon eyan ba nbo suru lale yi. Boya wo si wa lona, o ti de. Oluwa ni ko mu igbale kan dani. Ah, Olorun fe rin nu aye re. Awon kan nbe to je pe won ti fi nkan kan sinu ile won to ne won lara. Ara ne won nu ile yen. Won ri nkan mo le nbe. Gbogbo e te gbe nu ile ti ara ni. Mo bo nsoru bayi. Ti ajo gbadura papo. Leyin adura soru ti oni, o ri pe ara yo tu. O si tesiwaju ni oruko Jesu. Oluwa ni ka gbadura lori irapada. Enikan be lo mi lojo kan, o ni kin na npe ni irapada. Irapada tabi mu pada bo sipo ke eyan ku ni ipo kan bo si ipo mi to ye ko wa. Let me tell you something today. Awon eyan kan be to je pe emi oku wa lara won awon yen nilo irapada ba bara won pada iran odi ati ala odi yen yo se lori won awon eyan kan wa to je pe emi oku wa ninu ise won won adawo le nkan ki won se aseyori ri bi won tin gbiyanju ori pabo lo nja si awon omo kan wa ti won nilo irapada aye ti gbo wole won okuku ti nsoro si won leti emi aso ni didakuda o ti n ba won ririn ajo idi ni eyin obi esan gbaja yin e gbadura kọlọrun awon omo yin pada opo irin ajo ni okuku no mu awon omo rin ninu emi ti eyin iya ati baba o mo bi e ba gbadura ira pada fun won e kan ri wipe wota o ni je ko go ati ileri olorun ko se ninu aye won won gbo wole business e o ti n lo daada tele sugbon ni se ko dabi mo o ti di se ni yowo mi the same spot to tin taja yen o ti ta nigba kan ri ti awon kan ro pe boyo dogbon si ni sugbon ni sin o roja ta mo idi ni yen toluwa fini ko mo mu gbale bo nsoru ara awon se ti igbale yen fe se ni yen olorun fe tu o sile ninu ajaga ninu ide loku eru ninu gbedeke ni abi owo to so wi pe ko si bo se le gbiyanju to ohun ni je olaluyo ira pada da pupo ke yen le rogolo olorun ni mo ra ni pada eje jesu ni mo se pada idi niyan o ni e wa sodo mi gbogbo en ton sise ti a di eru wole lori o ni ajaga mi rorun eru mi si fuye emi o fi isin mi fun okan yin o n tan pe ni irapada ni pe ki ara o tuyan ke eyan wonu igba irorun obirin onisun eje yen ara ye e pada ni nigba to di ise ti aso Jesu mu ogun to ti gbe kiri fun odun mejila ogun yen se okunrin to wa leti odo Bexida ara aye e pada ni 38 years lo fi wa nbe ngba Jesu de ogun aye e se ba to lo mi afoju to ngbe ifoju kiri ara aye e pada ni o so fun Jesu o ni mo fe riran o de riran olorun fe ra se re pada o fe ra okowo re pada igbeyawo e to ti daru yen olorun fe ra pada ma joko le laaro sunday ma bo ni anointing service tori olorun yo tu o sile yo se ba gbogbo ise ota ati okoko je iwe Joel ori keji ese ike 25 ti ikerin de logbon e ja gbon to so yes
1: emi o si mu odun won ni pada fun
0: iwa emi o mu odun won ni pada fun iwa
1: eyi ti yesu
0: eyi ti yesu
1: ati iru kokoro jewejewe
0: ati iru kokoro jewejewe
1: ati iru kokoro keji
0: ati iru kokoro keji
1: ati iru kokoro jewejewe miran
0: ma kaasu mo ngbo
1: ti fi je
0: to ti fi je
1: awon ogun la mi
0: awon ogun la mi
1: ti mo ran saarin yin
0: ti mo ran saarin yin
1: ẹyin o si jeun
0: ẹyin o si jeun
1: ni opolopo
0: ni opolopo
1: e o si yo
0: ah nigbati olohun ba ra opada lo jaje yu atajeseku lo kan to ku fun ra e mo ke ni bi te wa wa mo ni jesu ra aye mi pada jesu ra ise mi pada jesu ra awon omo mi pada oluwa ra aye mi pada ah ba ori ka riba saida oluwa ra aye mi pada adua e o gbade soru ni oluwa ra mi pada jesu olura pada ra aye mi pada ra aye mi pada ra aye mi pada ra ise mi pada ra igbeyawo mi pada ra awon omo mi pada jesu olura pada o ya ra aye mi pada oluwa ra aye mi pada oluwa ra aye mi pada wa mo ni aye mi gba ira pada aye mi gba ira pada ise mi gba ira pada igbeyawo mi gba ira pada aye awon omo mi gba ira pada business mi gba ira pada agbo ara mi gba ira pada mo gbo pe ke gbadua emi oku ninu mi jona emi oku ninu aye mi jona emi oku ninu igbeyawo mi emi oku ninu ise mi emi oku ninu aye awon omo mi o ya ma jona o ya ma jona gbogbo igbowole oku ninu ise mi to ni ko si ohun ti mo dawole ti o ye ni oruko jesu o ya ma jona dan gbogbo igbowole oku to ni ko si ohun ti mo gbe ti o leso ni oruko jesu o ya ma jona mo jemu oku agbara oku ise oku ninu aye mi ni oruko jesu e ma jona ohun oku ninu aye awon omo mi o ya ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona ma jona e pe oruko jesu lekan gbogbo agbara to fi mi sasale tomo tomo toko toko taya taya loruko jesu mo jara mi gba lowo yin mo jemu to fi mi si asale mo jemu to nje gbogbo ntin ba ti dawo lerun ti mi o fi ri nkan re toka si lati January iwo mo jemu na o ya ma jona iwo mo jemu na o ya ma jona mo gbo pe ko gbadua yi egun ati epe to ni ko si nkan re kan ti ma dawole ti ma sase yori e o ya jona egun to wa lori mi epe to wa lori mi to ni gbogbo rere ti ba ti dawole pe mi o ni sase yori lori e egun yen jona epe yen jona egun yen jona epe yen jona e wa mo gbadua mo wonu mo jemu ase ntitun pa ori ka riba saida atemi ati awon omo mi atemi atoko mi atemi ati yawo mi awonu mo jemu ase ntitun awonu mo jemu ase ntitun awonu mo jemu ase ntitun aye mi wonu mo jemu ase ntitun ise mi wonu mo jemu ase ntitun aye awon omo mi wonu mo jemu ase ntitun gbogbo akoti ati aseti e jona laye mi ah are bale o laction gbogbo akoti gbogbo aseti ninu aye mi e jona yesu oluwa wa lati oni lo owo ntitun wonu aye re lati oni lo ase ntitun wonu aye re lati oni lo mo jemu ntitun wonu aye re akoti dona aseti dona akoti dona aseti dona amubo dona ifaseyin dona gbogbo nto nduro bi ohun elu adani pada seyin to gbabode ti aye re ni oruko jesu ina jorun emi oku dona ninu ise re mo pa ni ase emi oku to n ba awon omo re ririn ajo to ni won ni pa o lerin to ni won ni serere ina ju emi yen run eje jesu ra pada eje jesu ra ise re pada eje jesu ra igbeyawo re pada eje jesu ra awon omo re pada eje jesu ra pada mo jemu ira pada o wonu aye re nibi aye de omo oluwa tu o sile nibi aye fi o pamo si oluwa tu o sile ninu igbeku to wa oluwa tu o sile loku eru to wa oluwa tu o sile adua re gba loni aye re o tun seru mo jesu oluwa wa amen iso oru wa ni ale yi tete ma bo to ba n gbo mi o wa labule igba iyana paja o n gbo mi ni kola o n gbo mi ni agege ori ofe wa fun lati de so lale yi o n gbo mi ni osodi gbogbo awon to somo eri ayen gbogbo eri abule igba ati agbegbe re fagba gbe bible re mu igbale re dani bi oluwa ti pase ma bo n soru lale yi wa gbo asiri jile yo to ba di ni ojo sunday special prophetic anointing service fun gbogbo awon ti won yan lati dide especially awon akobi o ma wa ma joko le enu aifoloro gbe asere lojo gboro pa wa gbadua o bo se de church re locate abule egba bayi ati fagba bi okada tabi ko lead motu e ola ni yi last bus stop lo nbo so pe ade tola rodu lo nlo church baba ade fi soye to wa niwaju oluro e te n gbo mi lati nu ogun state o le gba madia ijaye power line kola mau junction alakuko wole bi okada ade tola ro tabi ko lead mo tu e type e sori google e ade tola ro church baba ade fi soye to wa niwaju oluro adua re ti gba o tun seru aye mo gbo eleyi to ba wa lori whatsapp mo fe ko send prayer request lale mo fe gbadua kan fun o safe number pelu prophet mike adesoye gbogbo e te n gbo mi te wa lori whatsapp e send the prayer request yin lale yi sori number yi ma pe mi sori e ki n gbadua fun 0805 60 97 02 0805 60 97 02 0805 60 97 02 ogun atude lasiri to nja o ogun na jona ogun afiniseleya to nbo rin ajo ogun na jona moje mu ti kisa se yori to so ma aye re moje mu yen jona adua re ti gba o jesu oluwa amen
2: oruko jesu mama to biye
3: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 the Padre Adura ti awe olododo olojo mokanlelogun lori ayelu jara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati rapo mo ipade adura yi bulu aba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma drapo mo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi drapo mo baba adura Wuli Michael Adefisoye lago meso wuro 9 Ati agumesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun lolu an fi pade adura islekunre iwo lokan bayi to luwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye 0034628479 0034628479 majamu ti oluwa ba odalodun yi ni pe iku ni pa o si se rere